0: Makongele Junior angopagwa pamitambo mochipinde chanelo. João Ernesto Nkapoka wakukandianga, pamo na njetu João Armando Nkova kenga tundikomanyia kunyuma. Nkova, uwako ukanava kulileka na nangolo na wes. Leka tukomanyia kenga, inganu ya kukalamola iyo. Kenga mkwigwa lidili angu, kukalamola kundiwika mpaka kuno kustudio.
1: Ulueli utugane ni kukalamola. Ni ulueli utumbui na meni kukalamola, na ulueli upadwa chenta angazisha mbembe. Aji sindra kutana meni wenitete.
2: Malaria?
1: Malaria ala pali. Wenitete, bankuli ya ntela, kanji wakologe, pende tinelana sindu. Wenitete, pachambe chifetu wetu wawe. Ntela wala wakoba digidiki. Kona vale, kwa hali watambu wana nunu, kona vale, wana wadikidiki, wana ngolo, atunapata ntela. Duduli ya wide ntela, kudu hawa wana ngolo, atunelana sindu, tuwanji tunkuja.
2: Kwa hali katangodo ni sumbe na menu kalamola, na shambembe, wako nduwa ene meni?

0: Mune ira nyu hithela i bona pele.
1: Mukiswami hemulupa le ake tu. Biyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni sirisa ho. Mukhume ba hi.
3: Ba lana ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana uba hani.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayoli nkiti mani ya mwili wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele uorele la uuyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Waisabo, mashvida.
6: Itanto amu.
5: Mashvida, waisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tena torada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia nukatibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko yowuma yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yoku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Paisapo, paisapo,
7: itanto mu.
6: Paisapo, paisapo.
8: Ukeka vovo sta kozinyar hoje?
6: Paisapo, paisapo, paisapo.
9: Ma koma sano penta kani. Ma hin kelasi wani pipi kahio. Vano kihora. Ni kinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa ni puka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka. Ni ankusha pahi minutu miloko mishasheni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horati horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa haka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepe lo ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nroo pavela. Ihopa shese sakarapa sohi nuwa saba njene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu nekopo echikani ya maka yotatu. Vanto sotene irea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nohano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichalese ehopa wawi eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene, inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene, owama ni nomala ukikita. Ninro urumele nipuka enla neyekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhilia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawii pepelo ikaleko otai wene. No mala, nrowe no sheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi nrumenla huoto welana. No mala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ninkusha unipuka ni hande ni hela mwapuni, na venihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola wa mtinto yoli nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sisiso waniwe onimo sivelani. Iyo siveleni eoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.